0: pipiyo niya ng marek.
1: You are not taking off.
0: Rasgo naman siya, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura niya lang kipa dyan.
2: Kalau